Io ho chi be ma kainga o ku tai tale rei e be ki mo to lu ke tau po kala ma ma ke ko ho wani pe mo spe ba zon owa io te tau tala tala noa i honi ki e tau nga hi letta me ale re ko ia ki ho sare te mi sine ai ku ma ma te ni tau retta fa fonu pe ku lo ko ia ko lining belt ko ko ko ku ke fema o retta fa fonu o ta tau be pe ko ha fa nga mo tolo pe ko ha fa nga saisi pe ko ha ai fa nga retta fa fonu ko sare te misini o ko ma ko to ia pe a mi hespe ba chon pe fo ki ke ta u fan belt ma o to be mo ia ko timing belt ko reta tai mi ma o ba reta tai mi ka pe fo ki ke ta u timing jane e mana to igwa ia nga hi reta fa fo nu ia o ku reta pe wa nga hi reta fa fo nu ia o ku se ini ia a ku lo ko ke timing jane jane reta tai mi wa ta nga hi reta tai mi ta u to lu o ku se ini ko ni ma o to be mo ia pe mi hespe ba chon Io manatu iko e ko se ni just depend on the vehicle ko go mautu ko te hetai mini ma fuke ni pe mo etau ngahi koloa ke ko ia ku ke fie mau remember we have our lining belt bagoreta fa fonu fan belt timing belt pe a bevo ke ki he timing change ma fuke ni pe mo etau ngahi koloa ke ko ni ke toni mo fili ba me ai a lot of freklo go ia spare bunch on I he hoani fa mana tai pe ko gahi fiema weni yo fiema ko ke ha ko ya o kum ya to ha foi konga yo sare te misini pe ko konga ho misini pe ko konga yo sino ho melere o fiema ko ke ha u pe mo gahi fiema ko ni pe ko gahi requirements o gahi information o fiema u ai engine number o wa fika ho melere o fiema ko ke ha u pe mo ya o kwai pe mo e model number o kwai pe mo motor ho melere fiema ko ke ha u mo ya ka pe fo ki ki he ta ko ia ho melere pe ko e vehicle ia pe mo vehicle name mo hingo ho melere ai ko ngai me ala la hie ne fa I ka pau ko ke ha ko ke fe ma u ha fa fon ho melere fe ma u ai start ho melere ko ngai me ai ni te ke ha u pe mo ia ngai kon kon ala la hie fa ko ni ke kumi aki ai ko ngai ho melere me fe ko pe me spare bar zone

而家已經係有個乜我哋俾福建呢邊咪到 fixman tools， 依個係當我係不換咩啊喂，嗱到個樣嗱，反正我咪叫佢哋丟落到嗰度翻，乜福建啲係 mechanic tools， 俾佢不換咩啊喂，佢要佢係搞 engineer， 冇乜我個多啊，發到 set 啲啊，對佢哋 mini 未飛過，咪咪 spare band John， 佢俾福建嘅到 carpenter tools， 俾佢搞土風啊，誒，嗱到個嘢搞 carpenter， 依個搞土風啊，佢哋冇乜我都俾冇誒，突發結果冇我係不換。Me ang awe maden ba mo panel tools io pe ko nau tol ko ia kau penolo pe ko ko fakasan sani ma ko toa pe mo mo ngai pu ha me ang awe ia lot of freklo ko ia asp banjon ble pe fo ki ge tau electrical tools pe ko tau ngai nau nau faka uhila me ang awe ko ngai faka uhila nau tol ko ia nau oxi halanga fane banau ana tole ba ka ngawe uhila foto ga plaki fiji mama wire me hafoa ma ko toa kai pe fo ki ge tau water blaster mesin fana mai matau fe mak gitu mesin fana mai yi ke lo ngai mesin fana mai lalah ya bito malo ya bito ko ni mau mak tu ba matau mesin fana mai pe kai ke ngata mak tu foki ni pe amoi water pump pe ko mesin pump vai e ai fe tu ko ko lere si si ai mai be ko vai vai ai lere ko ai mai ko ni ko ho tu be kai mesin fana mai o ko hange ha o ha vai a water e go to mau tu ko the water pump pe ami he spare band on ai mau mak tu ye tau fix tool, mechanic tools, carpenter tools, panel tools, electrical tools, water blaster, bembo water pump. Kotoa ya mifegwa, and be his spare bar zone.

0: Let me know. Yeah. Give me another chance, baby. Give me another chance.
1: O tatali loto fiefie e begi motolo. Ge tau boka la ma. Tala tala no faiva. Be mo funga kanita JJ video halaman mai. Me loto no kalofa. Famanata dai be. E tau ngai faiva fo o ki wikeni ki wike ko toa. Be a koi ki ikonga si ibenia o mau to mai. Ke tu waki atu. Ka ke toki mea mai o toni mo firi ho laiki. He funga kanita JJ video. O mau osi tuku atu na fui faiva action mare au pito. Ya fui tim soti Amerika. Ko e taha i e tekna utolo. Oi ha uya bi Mexico. Pele te wene mari. Na ane fafe ireba ena u a kapteni moto nga ko ya timi ke na alwange. Le na al hifo fiefia ke fra mafana ena u kato nga ai ki mari ko ni. Ka ko pango. Na ye me na hoko oi ku more ye mo uya o so tia na mari. Hange ko lau. Ko kato nga be mono tutuku. Ha me na hoko ke to nga no fanga fere ni ko funga kanita JJ video te ke ma u be mi ai atari. Ok tu ko teni mohaki fo i faiwa maari e ta ke tamasi i mohaki ofi fine ko e tamai ko ni oksi slow in the fuck out go ho fanga fa tapu o ku mana ko ma ope ke alo ave ne gita hine ki ha ko mo eva ki ai pe o ku kai pe ke si ma ia e han ofi fine ko ini

manako maupe ke alo avene ki tahine ki hako mo eva ki ai. Pea oku ikaipe ke si ima ia ihan ofifine ko ini. Koe ofatu ihe ene ki tangata eiki. Ne eia mea nai hoko pea tukwa ki i mai ko ini o ne iku ngawe populai. A singa ai oku ikaipe ke fai hafetaula ki ia. Ihe taimi okfehu iai ha mea ke teia pea koe fra ofata hai. Koe ne fie...

0: my name is Brooklyn.
1: Hello, my name is Alfred.
2: And my name is Xavier. And when we listen to 88.6 FM, we hear jaw-dropping music, hilarious jokes,
3: and just the fun time at radio. Eyo mautu ko tuen ni bamboha 45 eva ke tahine na ilo a opito i ene nga we ki ha fahinga me abe fika waki mo taya moni pe ko nga himma ka kolo ma huinga ko hono mara e ia ona tupu ba me mana ko ene nga we na fe ma umaia me pirinisi o ki kolo e taha ke ne aluange o fare i ha fo i kalauni ne te te u ki hono fanga no fo ia ke taloni ko eta ahine talavo weni pe i he ulaki aho pe o ene nga we ko kamata ke ne toho aki i eia ai tokanga ai pirinisi kako e pango ne loto foka i kui ni ia ke mari e pirinisi pa mua ta ahine ene fefine nga we ko e fetakai marie he kua ua ai ongo ta ahine i loto palasi pe ko e loto ai